Maluk lang na yung sira, kamutok palihohaw na imar, kawang niya belong trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong dia kwa imihut. Iya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Gamit itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaon kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaon konaba, visualizasaon.